0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: barangay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
2: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
2: On TPPFM.